Ya xa uxhisa ironi ke la maqa unxaske hunwe inqasa chida abe mamelo saneri kayise ngqobo miro dinqacumire nedistami se chida ngadi I ngayi di maske ngadi I cawuba uqare khoidase chida ngadi cawuba khoidase uqare amai ne sara de amnga de khuran qwaha midi sara de amnga de khuran qwaha khuna nganira positive khaisi qawuba da uqare buruga seta ke khoida no khon kha tsu khun tuna nga khon khar mi se I o khabe khire da nga ka ka nga tsau nga khuida mwa amre amai ni positive se tsu da ni sana di amnga de khura wa kha mi ni positive se tsu ha qhisa tsini no khon kha dra mi khun tsina a kai khun tuna da khon kha ngwa re tsura ke ka mari da ra khan ku e mari da ra khan ku ha khon a tsuin ke tsu khuna ra mi e ku tsu khuna ra ai e ku tsu khuna ra tai e ku kha be chire ida kai se kai khun positive khun kai kai kha khuna no khon kha ngwa sa wa amre chire ida no khon kha da ga ai be do li kha tsan ai yo o kai khuna ai re be do li kha kai khuna positive khuna ai re bedule khai bedule ui ba ai kunchi sat sina kai khuna stati khan ai khais ar masa um china ai kun kha ikom wa ko ma sa sa re sa kom din om di chika ka din ngare timi khire ira a negativity di ngai sara sara ho o di be amai khida negativity de di be si ma mu chu khurona ngara ui si khondi ui kunna chu khurona ngara ui ma kurike I hai khuna sip ma ai ho nwa tai kha ma dis au nga nga kuritske ma a di hai tu khroi nga khroroi mas ke ke mi ai mi roros nga ros mas ke yo tske khawud mai par da ki stat mas ke yo tske mi ba et mai ka me ngap kha tais aro ma ma nga khu kha tsu tsi am nga sa sa khura kwa kha khu wai

oyi a negative one negative ngakho ixa o nqhanu uyinqadisa hey ngadi recht ma ngadi khlat recht ma chida uwa am ida positive khuna coin khan a nqwa saturday am ngade khula nqwa khuna no wa a positive ngaska cuyo ida ida negativity nga negative khun negativity tsa sa am nga sa khun wa gai ama gaske nga negativity tsu isa nga mi be ha ti i mu tsa ama kai khun tsina sa mu ai tsu se gura ka u sen maske tsu se gura wa ga tsa kha be tsida positivity de go ba tsida positive se sara de am nga de khura wa ga khun nga positive seng wa kai an nga khuna positive amai an khoin kha dara meeting ai khuna positive an di dara khuna positive e sara ding nga me ba positivity di khan wa o sina ra yin ra ai ko khu ge tira khona mi a nga khon ge disa disan a qo wa ba tsi ai ba tsi a on da u tsara ba mai tsi a uru da ni o ba da ke ma khun tsina da ke ngi swa nga ra uru mai ya ngin ke uru wa tsa ana e ngin ke ha ama besna ai o tsta sina tsi khabe itsa sin ayo khash aro mats ni madi o tsao nga kho ikha tsu khu tsu mi o tsao nga kho ikha tsu se tsu ni khwa se i khida negativity de dibe tsi positivity de go ba khida positive se dane khwa tsi positive se khuna di tsi positive se ayin ngu tsi positive se di ngu khais nga sa wa ida uru tsi a khain khain sa khwa se tsi han are ba wa ip nga ma tsui amai ep nga ma tsui tsi kai de me khida positivity de wa am tsi negativity de go tsora poru kha se da ke negativity negativity de nga ikha aro ma ha se a kai khun ya kai se ne kharu se kai se ka kong han sina sats a negative khis aro ma a nga khun nga na ra to as pom ran ari o ging hanut ma nga de go ke khida positivity de a wa am tsi positive tsi a negativity de be tira ke ne tsi a ikolo abe ma da khida Plastic, good one, ah, then I could go on.

Oasti ave mamiros. Wapchin nanu kwasi. Ngai kaidi ngatare nagere I. Vekep naramang wan marun. Sorosi kam kam sen kurun. San ap naramang wan akasin. Tidak bedwal ngaba bedak.

0: yaqalo qira ngari khowale tsi disiya iron disiqinca hero ndamanqwa ngaske ngwisha kusase ngcela komisele ke apostle direct cha cha ko an house ahwela ibe qinqwa smoro apostle dimire qinqwa
1: qinqwa netwalti qinqwa tsomiya kaitsi kungodo go ba ithaitsa me re re go ba
0: qaiqeda go xaxaba
1: tangi tangi
0: xaxa uqireni sisa ikhom xa una chi ubare xaxa ubakha tyron tyngwaron xa kuxarha xa unkenzisa xaxa apostle directeb digomi unsisa qaide gonqo thi gonqo tyngwaikha ubaida hayi ndira dinisense sechikom neditinise ndirhunqoranqora nire
1: adata kufa kaigan kanstemiri elikonasa batinxhanqo yafithi xa ubisina dohoba kankan tse narikamaxwasikama betohoba tabede hasi dudohoba haduba charikutsin adinga dohoba dimire narikamaxwasikama bai amase chari hingada haji amase kankisurtatikoso kaisetaisasine tsam komira tausen necesai khabera jemano manga dohoba kurusen khono koba kankan tse dohoba nemi ohabe tipko tens chikhadi khona ngora ngora si xaja ngora ngora si gumi o adani dohoba ngaitore a twangye yauchi wakoguri da ke di thatha khaide basic formal lir tirami thatha khaide tha nadi I thatha khaide go umai thadira gosa se nesna kai go ya ona thadira kai khain kai go ya ona thadira kai khono chi thore goi kai go ya ona thadira u khain na tu kai go thadu go ma di dese ira jeng nang wakoguri 7 de ni 8 November ira jeng nadi I thatha khaide nga ito go ba wakoguri go umai tije didi I thatha khaide nga ama basis na obe khada ne kwa sto haga disisa nga ha sida jire kwa ka gwe ona nga thi mabai jha I jire amna ha a ko sa se kuma khari ro se ko ska o horin kwa sa ho khari a chi a khaba ga sa ho chi khadi a I would dim up khadi a khari pi pas ti chin hok ti nga ka ba khosina khadi khona ge a khanya I se te elo ba khadi khwe china khadi khona ro ho ba kan kan sa khadi a ma wa ma chi je nga ba hai khon ta ma

Agamdisi ngane nga hainda kauma ngaske akhaisa isa enga sa tira no kubang haruku haru nan o akore. Audon as haruku et anhon kweba sa mari et anu us kunan amas ai sang haruku aromara sisen u. Wetwe sa trading sisis ke oresa sa tara hauba. Ngay kemiko saunde sang haruku ba huti ista wish aroma. Sida ke kwa sang haripting anu us kuna sa audon as haruku aroma. Hup nabasyan am kanto guaira ita gaiba. Sida di koro leader ku di khaban au se kwaab khan owa hain ke satsa. Kai se khari maris haka di si koro nga dolar ku di skusan direkkan. Sida di khaira koro leader ku di audon ngudira khai khai uwe hui ke satsa. Kuike di si tinggani di si dolar ku tuikan direkkan. Sida di koro leader ku di dashboards cherry hamin khahas ke satsa. Kuike di si tia haka di si dolar ku tuikan direkkan. Ngabai sida di koro leader ku di lemon hama unga kain ham hui. Kuike di si dolar ku tuikan direkkan iya. Sida geng hoban khabasea kai ngakha sang hunuma kan kop ai. To khabasa kan sa kumai sa trusilas ka taba. Kai ngakha sa kui haga kai ngak haga tam koro kai sa kumas ai. Ai tam sa wedos ngatire. Wetwe sa trading sisi anusit ke karaga kusibarati.

Mariko ngade tske di, ma marisa un kaista wa tsaadi, tsun ngay pna tske ngasa di di de. Waya mi skira amay e ngahe, namo biyab ding asa madare so ngaskia di ngwisa, si, si marina ngay si kong kwa aroma, ngasa siya kaba e ka, si ngasa siya ngong arisa si. Saats gandhi si marisa uns, karusa si sen uus, atamaska yu kao kao ptani mayrang ang ababa unwaska swasa ske, waya mi sa adi ngwisa satsa si sen bas aroma. Kobi auto na matares aman kharu ku khaigu chikan gun ama khuam dabang ama staroma kiwar tai tau barasisen use marie haura marison kai di chikaru di ngau sire sa marisa mabats ra saung khais kha kho wai dama se ka ambare kun ap na nira chi haru kun haron ke ngana haru kun haron ke haru kun haron ke ngana ada no khoba kore Kuya kaiba, kuinwanda kwangaba, nabadani si tipta kubami. Tomsta sa wai, ke kai hun aroma ngaisa, habe kore, obesa se, aitima kumkasen, skoling, aisa nguisa hutoras, atamaskayo karit kosin hovun hovusen hun, komsiba unwastina. Kwese sa hutam disikurin kose, namabia desa.

0: yaqalo disikoronqa hiru ndamaqa usechitha sero sicamcamse nhurun aromatic reserve o Edison Tusep champion ixa qenqwa smoro dimire
1: ay tangi moro izato wa mire tigurisa cho in kwanza pedu in rokade di nthon kwete in top rokade di ke aba in dogo ba kan ka bira ground pedu chi in kan kan sida mire chi ba hon ka taroma champions taroma sada kan ka bira moro pedu
0: au edis kan kan moro
1: in sida kan kan sti chi ora ka kisa mesti ba ntina dan kan ka e kwa kama ba chi moro di mire chi neski in gache di good mask neza a kwen aroma chi sida di nam sabin na dra good classes ke aba class of 82 kwen clean tinda neche aba e kobi alen dra mi trip e igurisa in e koros kins as mis class in the two classes neza adi ge tsa chi kain chati di good mask neza kaundo abe kai tuba na wa di da mire ada karure chi on dure kaundo ube pipe tan kuru eso apna tan kurure Arsenal no ga champion pressure. Ke buda gira ho nga do. Tang kurure Arsenal no ga champion pressure. Engo sa bremi le gapisa ti. In sida Arsenal ti kan no da ke no ga champion campeon da ke. In tang kurure nga sina me. In ube dai ba tang ni sin ni ho in ire. Abe karure soro si kam kam sin kurun ga ta ro ti. Ore kuro se nete in ka hu ina in ke. Rugby trip ke sarating pup na sarating as tanang as agam sna. Aba doctor hagi ke ngop ta ai. Olympian kan gu ngai ke nete. Tanang asna selvicia kunga aba low bulls kun oida kwaika saka go low bull kuge aba ke low bull kun khaguye go aqaga go kunga tla ro tshi low bull kuge tsaga go go swapna nge aba ne dira 1000 tung a ne si khare khaisa di go mi ke tawam de go tsobame tshi ke nge ba go ne khari rugby ro bani ha tshi ke khare di di ga mi yo ke wanderers bogi ding inde united ka ning khuru Baske United Hems bogidin ko ini guru baske trako di ntap naza disigurung kan gamak ko disigung kare sege pro 8 ku disiko sen agurim nakaba roots ku disiko sen agurim nakapna sigin gaba ku disigurung kan gasi mangwa disikam garisa oye nast please oceans right base kan guru kapke first division in kuptiba gaba ku ken ngona irtiga mio kai guru kiba ni ngaba ha velvet ya gudin kan kenza vota kom blue gold kwai sabani kwai kachi oisa ku rugby pige Naitke chesa aisirang an ansnga tsa tsa tike rekwiting lan tsena ngai uru ni go go tsina ka go a ka o meye tike prince tause e ha ke prince tause kuntinge nga tabi nga ka o tsi uge e ngi wa ka ngai go a ka o meye ti tamire prince tause kuntinge nga tabi go a ka o meye e captain ke majesting lan ka no mangwa tsa ra koi tsa swa apna e nga dira tause nga ske sala tingo go tsiba kosa aske velvicha invitation nan sikhwa take so apne ke kadira kausen se gene che e prince kaus ya kuchina sa amarin koi kanse maba kutka so apna sire ich to si kere si datin hokin nan sikhwa aba rugby pisa ti ye tohra mi ese ali ura ing matta biran anan se tawro aske hokin nan stan guru che ske ne sa matta bicha kara ke so apna ara karu ti kere tawdo Tang ho ina rakna hai ke jaise jeva usti hum iske ko aaj dekhe ye tisi july ka bhi iske nansa ko aaj dekhe ye oraka konina ko ngaba ko anu ana tang ki na kabi ni sakan gan sku zara ko ban kriye sabhi ke jaise jeva ni nans iske na kabi ko aaj dekhe ye maskin ari ko isa ji ki ngaba kan gan sku zara ko ban kriye maskin ni isa jaise jeva last chamin ko kun gan sku khaza ki kaya gas madan swapna skin kasa chi leche disi twinas you like club this ai ke kam disi twin na ronde kasa haka erti kami swapna tiger kasa wanderers koi ki ke namibia navy ndf mai digana sta ki ke sonda ches ai kaba disi erti kami swapna tiger sa namibia navy

0: ha subas frem qaba ha standard qab 30 kilometer ka qwe tithi haga 30 kilometer ka tabi 40 kilometer ka qwe qaba aba khutse frem qab nge qaba 40 kilometer ka qwe 30 kilometer ka tabi sicam koma kilometer ka qwe dela di chike sidati apin ap in libera ka ngap ke subas frem in mise yagera ku ansina da guruas in akul man ha tani 5 ha mise yagera kwanza uri aisha ku kata kuruwa nganza chisike ding nganza nga tarak nga chao kamire raka kuti china kore nga resa nga ngapke kao dokta hapta swap nga tam koma kilometre takira koe chita ki nga baku disi kilometre uri apa nga kabibai chita ki tui koma kilometre sing sabara koe so nchumi chendere bano sa ku ane skose tuare ikaka tuare ikaka ikla ngaske duatlo nationals nga taki sarakina sere nga nga disi au kumun kabdis e ngaske anesti precious nakati tomdagira ni timbanza ainsen tsotsa de kusa ngabara kisi frame masi chinga masi kada ke chaudma ni sarati soro ni aro maski ni outline ni ngai goro mi ni ke ngumise na goro mi ke outline ni titamire ara karule to rochi Namibia Aquatic Sport Federasis kris nasire to rosala din ku ngina chike ngaba common wealth foruku ngundan ke sirati kun na lost coast nasira ase kwando ngabara ke khara ga kunna kunna sirati kun ina sin kuni hanti da mire ta ro chige tang ngu aro me ge sidadin dan cha nete ai ta tang ngu din pedi ga ni cha cha ta ro sidadin dan ske nete tang ngu din pedi ga ni pa cha se ta ske di sik tun na se ge nete sidadin dan cha ta ga ding ani ta se chi da ge an gan si ni mi ta cha bang o sidadin dan chen chen o kan gan si ni mi ta ri da sin kuni ya swa pu na ske ma sa chi ni ke sa se sin ku ra ngun ta ba am ku en ge sidagin ngi ra mi ta bang a re ti da mire ta ro ma ske aga gukona da sengnya swap maskin masati in lwasira ngunkhai base sometimes ngacha ke swap mege aba miska arise raiko skin garoza ti fele whatsapp araya khapkin aba kherar ibinge pietre scotche ti try again and develop kange sometimes ngacha sira ngunkhai ba kuna tsana ro ti semnati semnastics ngara ngunkhai ba da kunege suriseni andrew raiko roske anelin torpen raiko roske Johnny Thorpen, Dragoroske, Titaisi, Humphries, Nastingia, Tarekori, Damire. Tipara Athletics Natake, Swapnasna, like Harasiran, Nunkaibai, Abaike, Anania Sikongo, Baha, Tiki Evan Chivo, and the two was in Hansi, Tiki, Athletics Kosna, Lionel Kucheva, Arako Utabi, Elvis Class, and Kubaha, Arako Utabi, Tiki Charlie Matundu, Arako Utabi, Tiki Rian Ubiami. Nchinarakna tige kain khurugutigu bowls ngatake so apne ke amanda steen kamza ha diana feljun sa ha rako dikhabi ti arako utabi ronald steen kamichi vailon ventel angi arako utabi pano ngari gira tabati ang outing man 6000 ti chance ngatake so apne rake jessica humphries luke biekesi oliver turandi jos kanulo chi ronald vatenani tna uma askin nasa chida web type kasin am namre web type in buruku kugen arisna ko ain tan ro chige arisna ko in buruku kugen no choroke so apna aba ama se kabichi kun ain chige buruku senda tora karo ige karo kena toa chigen ko web type kan arisina aba kai kina spain and tam belgium and tuiti ko si ama kwap ke frangri kan tam roko ba kenga dimas apna ari spain and tam belgium and tuiti Neches nga igeni, no iba, England iba, tizin, ungarin kui kama, si ikuang aroma, unaitiga misu apuna, Argentina ba, Switzerland iga, madige sinima, chige semifinal di nga ige, Frangra ga Spain ika, tizi akan as to life, tizi imin, hause ika ondo. Aben gana ngoma maya se, aradoko wa kikan ga si, kisa me sika ondo, ame chiko asa pedo lang kwasna, kira huadun kwa, kain ika, sadara che sika ika, sang aga kore ba durek na ondo, ti, darosi ikan ngamsen hurum, ring abahu, kira edisen chusera, otawi chiko da, kembion da, Ida huta wa kain dimi pata ni singgung gus kose.
1: Neske kisames obas NBC stiza.

0: Dizi goro nga hiru nda ma nga se kira ne ba nga nga hiru kubish nga ebe kain kwa sti au kachi si kamiri.
1: Kain kwa sti kwa za chichi. Kain kwa sti. Za doho ba. Ais na miri. Ne bada ge net ngubu. An anroi. Nga hiru kubu kwa hau. Lena houses. Di an anroi. Kago ski ge le vekip nga. Pidoja huje khonda besta khonda bes om ingari aklam klasi khize jine udro gune sleba dran na pero ko kare ko yi owa chi iski outkari dance ki chi iski ko go sa togo ba ka sti karu china na chi ferkhine asa ho an an na na men hadi ka ko an na na ye ka sti karu ba ye chi sleba sa ho ki nga an khoba besin ge amao ngardo za khunga nga tau nga men hadi nga amro hadi nga bu tona zberadi tsi ge nga kaza qari nqai maske ke qom nqai ka si qaru tsina tsi ke thonda besi ke mao nga qaru tsi ka sna yo me si do koru tan nga khuna ga ho ko do go ba anda ge nga abi ge pla di do basaran tsina qom ze tsi ge nga abi khop khap di mitra konzara na ui o do go ba da anaga ure ikago skusa chamire madabasa chi mai khuji murichi khuru ni ome ne bada jo te jahar si tumas ka iyo skiri o mabada jo tichka mi ochki to ba khuru ni mai nasa kasi tumas ka hoch karao ne kwansa dok chamire kwansa le nasa chena chesa chui cham chui haga hu chui chui cham chena chesa chui cham chui haga hu chui chui cham tumas ka maltre hausa chena chesa chui ngani ngani ungcam ngani cam khazakana khazakui ngani ngani ungcam ngani cam khaisas to ba do go ba khamere nga go ra dikuta do go ba mire chi ta to kira si sarana anare this is not ngo didin anda gya bloody ji mulo gro chi chi khaisa jersin chi na chi rokwe di gwa chi kha go na ngi o khu khara ye no chi kai o yana ro abo o chi ma gas go go gas uji go ska chi rifande ke doba ngakona de kamera ganga zibiro do ubedu
0: kangans disiqhesa ncayini kira manqwa naski xhesa isha khusam.

0: kwara deke Margaret Morgan ka wikata mons an kasa ho oda ka dida ka wikin an oye mutne ya olando bare chikomati oda ye sida ne ba erongo pina Kristu paka inga baka nga wiha sike tok kwa ba ba isna kaise kaisa boda sara disin umchikoi oda ye helega erongo pisa boda olando bare chikin itkan kaisa no sida kan kanga ba fakuyo kamite le toho ba irane oba ba amsi amsi amabegu pan arisna ke baisi khomam skwa saha oda jeng ngutsing uripla abani sing khawse ke e u khonjing si lo khwan oba magala ke baba toba ha jimi ji khabe elega erongo pi a orando pare sabuda na ri khora kan baisi na pe kai oba sada khosti ba khuke khami tere ni si aris ke opening sa tira ye opening sa ngutsing uritsena na nisa da ke ni ba ngwa khoski ni sa ke ikos esto orando pare tisa sila gira kan ogami ha ko sila balance out is ka khani dere ke ko aste me lag in 3584032 me lag in 3584032 sila gira swa bikin akona in afra da unaina like in dok in khani dere ma si roji ro do mai dan in ko ra ko ka ko che ei kan kan sangi
1: kan kan sita in abadu ngare Kira karuje ne bakwa sa stama baisa ko stasina kan ko smoro dimire.
2: Ara moro dimire ti kan kan sumire bedun ein hanu aroma. Ne di kure je gurun as auta de za gurun an an dohba. Ne te ga ge a skoli aid mizine go akhir sa akhir ko ngai tswa tswa ko nge dohba. O digin aiden in an si ge hora ga kan yuna ha. Skoli tba o da ge guru kai queen kwana ka khwen mabana wana go tlhaukhe gore se re to go ba e sat mwae ra di go ise gore a tidane ra ngwa da tsas ke nete e tsama tsama di tsane pa tsara nguru o se ke nete a tsabi go ke se re ka khwen tsa nang ka se ntse kwana ka fa o sa se gore entre place ke kwang ke ra khona ama go nete tsi a warranty sabo ke se tsa se seng kha ba to go ba se re ke go ro kwang o ntse khwen tsere jo go motho ya do jo go tsena ga sa go tla nga di tsere ke ka di khwena an ore jo go kan kan stimi na uno go ba go ga khwena a re mari ke kan kan stiko ro mitse ke se tsaya se go ro tlhau ntwe jo go ditse go ba khangire ka utsa le stimi ha wa fiba si se go re skoli ga bara ile tse tsang go wa ra kana e se tham go ro wa nda nguru tse e ga go ngera e ma tiro de da go re jo go ba nga di ke ne nwa dara di go sa se go di tsere jo go ro an an go ye ka se nngwe go go ba petrol
1: kan kan da jogo kan kan sitla ngaba ngware
2: bye bye
1: kuda kwa esas kalistas karistas tastina kan kwa smoro dimire
3: en kan kan so be de tu kan kwa to ka auto to ho ba de kom tum da se atla khavi to ra ngari prefer the auto of taxi driver to ra wa to sa koma khai to to khas koli ka yu ba de khai manda se tina ye tswa tswa kha to ho ba si ke tsainga tsa tubi tsa koro koro mona mona tubi mona of tsainga tsa tubi tsainga mona tubi tsainga ngani tsainga si to go ba tsamide tsa for the after lands of go koma type ka bana no tsai u ba de tom tom tsa drive by private auto of taxi de ke to go ma o be di tubi de ke to go re tanga ada to go ba mana mara tsamire thank you o be di
1: kan kan sit kan chesa du ngare
3: kan chesa du ona
1: bye bye kira kwa sa staro es kastina kan kwa smoro dimi
2: kan kwa sa mate tu kan kan tamire to obai an an de to kroma karto obai ge obai pena de tu ngari ki omang namang ngari sira umsei ako me se ko ha si ke to ngari o han chi ha hora ka san family na to kro an ane no sa to sa tik aroma to o se mona ni sa khamire nal ach ien 3 4 2 0 0 8 1 3 3 4 8 0 tamas ke yo dita alex sa kwaroita 0 8 1 2 3 7 4 7 7 5 0 8 1 2 3 7 4 7 7 5 tangi kai sa to har
1: kan kan sik kan Chobam sitanam squabas, onkwa, ake mabos herson waseno, mayeri. Chobam sitanam squabas, onkwa, ake mabos herson waseno, mayeri diske, aring wason dachtisitam as choice of this a haga in ab a. Ach the lands na. Erf ngona haka kosekui, my name Taninga Nira Die. Ochumises the Axelan Anklubna, my name Taninga Erf ngona haka kosekui, Stava Haga in Ipe, Pedial Axelan Naupti Kaitus Naganira Die. Obam Sitanam Sting Obas, Oinkwagi Mabos, Herson, Mayer Diskin Arino Sonda, Haga in Ipe. Ochumises the Axelan Anklubna, my name Taninga Nira Die. Erf ngona haka kose tuis ei aske bedial luderskier kep di axte lan ngau di kai tuis na kasenes kwan ke wan hawa wan anin madisaka wan au kunsin an saben a hub an kabasi anarang an he kuketin ta din aroma a kwa sas rehinan uba de kova sesa tain na kaisa tui ngona khisa ngani haga haga tui hu thainga khisa tui ngona khisa ngani haga haga tui hu tamaske yo kwaisas a emris qobase sa thainga khisa tui khisa korong ngani hu hu ngani thainga khisa tui khisa korong ngani hu hu ngani kwase khame ba tamaske yo kaung ngaus jeki qobase sa thainga khisa tui ngona hu tui koro thainga kwase khame ba re thainga khisa tui ngona hu tui koro thainga kwase an onkoha mabos gerson was en op di was eno meyeridi kobam sikanam squabaskit ari kamsondag hakai abe axelans manera di he

0: Cela qua ti kwa sa landine stasina kwa kwa smoro dimire.
1: Kwa kwa sa ge hora ga sa mestan. Ami. Tira go si dadi. Ami kwa yo is khaitin hora ga na kwa kwa strami. Ah, kong iro go ra ge do kwa le tira ge. Wa ba di kra tswa tswa. Ba so bi so ge ha ku ti ba so pertit. Kwa ng hao pi presidente tira a le tra do sa o re kharang ha ku ge wa de unwa ti ne ya kai anges as na ne wa ba di ka kwesin a dira tswa tswa. Mas a ma ge hora ga consider dina faram de ha kun tsena ra kha u kai inga ne o ba di tswa tsiki sa sa tsiki u se tsisa hire o ge go twa it ba so pertit ka sa tsana e kha tsa hi ti ge o ra dira tswa tswa go di ka ka khari ka ra pin o ba singe ni ha kan aba fasa tya ga kha kha ti tsa go tswa tsiki kha tsa i ba sa tsara ga ha go ne hora ga kuna go kai ora ke tsida di khona ra kha u kwe tsira mi ba nga u ba kho nga ora ena mi ba re kho i kha si re kho i kho nga re kho i kha si re sa kho kha si re kho i kha si re si u se tsuisa da ke ntara ke go ri mi si ira khona u tsi tsi go re la kho tsira mai e bene nga u ba ka di de kho ge mai ida do khona ka ra ela di o mai le tsuro se uwa o da hora ka ntu ri ba dira mi e kho ge be mai ro kha ro se gui di guda ke do kho ka nga pe ka nga stangi bye
0: kan kan si kan aba du mo
1: no bu o ma re
0: Kira karutsene ba ngomdom o khuru tsa kain kwa smoro dimire.
2: Eh kain kwa sa ope du kain kwa sida tokh ba mire. Kuru se tida tokh ba ngom se ka ba kan kan samare. Ni ein kanu in aro man om gas om is aro ma. Si tradi wa wa ha au kun hier in ding ngam sa bena letse. Oba din wara si untsina. Ku ba khunga ka tiba tokh ba thore bare. Ope du sida ke letse. Letse sa khun ari sa khuta ke ngai kun sa ngapedres aram khangwa kha. Kain aha sita

0: antaha kwanga daran obiha kutu tusko kauma karin asa kaka o padra mainta pietres adam tawapna din aha si karagin aha obedu urasago tin sin na baha kamadrata se da kitoh ba ngaita go kurum an tonor datsi da kurum ngain khwati da kurum an kamata ki nete ngulang ki kama hwa ngai nganditin ngunditina editin kwasa ki kai ka ha se ngaba kier ke tikya ngani khoman khoma sen kwena dran oba sin tira ngak kan oba sin swap na ngako nanira kong was au man ngai ngantin ngundi wade editin kwasa class lega trahi sa dran hwa ngai kai ka ha se kier ke tikya ngani ran khoman khoma sen se da gitok para kaun ni ngulang ngai kama tikami o da kira kai ngau tikai onmetlet ngulang ngai kama kadi concert khara chwa chwa concert khara chwa chwa manga in nan chwa si si be in humi ha khwa ha amru di kani si ka se da gitok pan ladin a ha si ba ngulang ngai kama tikami o in humi ya timi da ge kadi ha wap tin ha wasi kun sa ka up kadi pedres adams ha wap tin anin kadina da khore ha se kaun ni ni di a ha si ya da kadi ke ke pa un aroma tin ari se kaitse sa ngas ko sta da kadin humi sen timi au bedu kai sa tsa du ngare ngom do ok ti kun sa o ba hu kan kan
1: kan kan sit kan ba du ngare
0: tangi
1: di se tsa nga ha ilon ke ra qauma nga ske a khose e eng a sa kai kup ai Friedrich Swartboy kai kup Friedrich Swartboy ke tsara ga ibe sa khun ai tlamsta ka ke kung tsara ga ibe sa khu ke ai tlamsta ai kung ka kung tsi khabe ni sisa ona tsedi go qharu khabe no go ba a ka dutura sting ai kung ta ba tsina a tsai e ya ke kung ba sta tsi e ke a ne kung a tsai nga ba dira me tsi ke khadi khami e ta khabe a khami ra khabe ke ra ai kung khona me nga di kung ke nga di kho nga ba tsai qhesa so a kai ko ai Friedrich Swartboy ba kan an kun da maska yu ne ko ne uba to ho ba a Petrika khami bare e ne kai ko tsara kai be sa ho ke ai tam sta ai ko ka a kong ka du ra sin ai ko ka khabe nga ba sina a tsai tsi ke ni sin ba khang ngona tselo ku qharu tsi ke khona rang ai khan sen no ba ho ke to ho ba ne kai ko to maska yu ne kai ko ba kan an kho e to ho ba ko sa Petrika tsai nga tsai sa tsui ho khaisa khainga khainga ngona ngona tsam khainga khaisa tsui ho khaisa khainga khainga ngona ngona tsam ko sa ikhame bare ke se a tsare tsare sa a khonda no ba a in hand sense a go ya to go ba nga ko sa ai khame tsine ke ikop ma ba ha khaisit mas ka yone ke ikop ga pra a to go ba khona an re

0: dise ronda maqa usechitha qhawa thine banqomdomo refelo abo sepqaqa inkwasimoro dimire
1: ala inkwasimoro awubetwal dimitsido ais kaisa mestistina xa buru wexe ens Jesu Kristu pisina tabetere netwasti kama aitsi tradi ida ang an kharu le polus toba se hawa polus toba se kain hawa ti

0: Gcina xa wathi seseliqala wesixaxeni kwasimoro dimi.
1: Ada tenko asicwe imithi kanika nchomthi xa uqwisi kubhiqaruma uyibhinqami ayidagomaye thita anzase wakairan akuthi arati xhamkwe wacatywe awunaratabede nxaburuha nkono jesu kristu bhisina thita siyonsitikongadiqwidela nxabenxabenxa khanye isonqanqa angaso ke gqwarhathi xa idiqutitenxa yinxam so ndicwiserami nesesesase ndibreakfast asinesikakhwesiro uma kuje songa ingxumise mpingtibeesiqha ikuxha madiso kasarana anasinxasoka anasakhabe isasenxam kusetida awukhanxaruwa kumasaasin anezakhuye ta ibe ibeto barbarlo sensori taraso khanyiso xhamkhweso khanyiso isesi kuyisenxhaba elobisiqha tiazakhuyikhonkwa tanxuwa iyasinxauqha masi iyasinxuwa qha tanxuwa khanyise misisakarkisa amakuyekhabetikenxani deartahransa tawu amsisithina a matarexha ta akhuyikhawari xabathi nxayinxayinxayisese i tanxuyikhawari xabathi sathanxe wanxathi ikhuje khabese ayibeka gagakunanxathi gagakunatusini ha bantuyikhunasiragcore ba tuyimasikasiragcore ba tuyikomsikasiragcore ba tuyinxasi kunxaseha tuyinxubusi kunxaseha timita betuqanisi xhayese sabratesa ungati cumi anesikhwedi nxawusotaha icitamire
0: kankan Kuda karutsini basina xa inkosi moro dimire
2: xa inkosi obedu oba qanqansiya go amarusi hasa de geto khra ma karuta oba ke marus e gerson ngwape aris e go ha sita ke ranqan ontauti ngasa tsasa si background ha ba khona da ke budi ngwape ngwasa budi ngwate cha inga tsaisa cui ngona khwese ngani tsam koro ngani haga sani nxami xa ingaxhayisa cwi nqonakho esenxani tsam koro nxani haga sani nxami sinxibdi awusiskase awusi elfrid nqwabes andies ndikwidira xayisani nxami xinsdi qwaske nelah ian 4672997 sani nxami si Sin ang iti ausis kay sa chaba nel ach yen sestach 17 five ach five si pasas Elfriede ngabe sa ngaba ni kami oba piya ko hap marusi kesho ngabe ums eh kay kan kan sa dito umari
0: kan kan si kain sa dito umaw
2: tangi obedu
0: Kudang uning ang abay uti ngomdom Rachel Kausis tak kain kwas moro dumiri.
3: Arado kain kwas moro dumiri di si kain kwas si kara ka alo alami. Ano ang roi ka kudi ki kuka ha turung ano ang niya kamro ra kara ngan ka ha turus niya ha ki haga koman ki dok ngawa sa hukno na haga besin karu ha se ki ka haga koman ki ngawa sa hukno na

0: teng karua se meti arang le se ba se ke to khuba ka ngona ko ma di tsitui ko o ko di kira mi ngadi ko mana ka to nga nga be nga kara mu of kara ei ti pardon ai ku kara mu ko to khuba khami re ngom tom ta ha pa sa khainga khaisa kui ngona khainga koro khainga ko se khaisa ngani khainga khaisa kui ngona khainga koro khainga ko se khaisa ngani labato ka ha ko man ha ko mana skra mu ngam kom sa ha sa khamiri ti da tok ba miri ti tomas ka iyo tske tok kha kha a a wa ba se tina a khamin sa khaina khaisa tui kam koro ona ha ka hu ngani koro khaina khaisa tui kam koro ona ha ka hu ngani koro laba se ko tok kha kha kusta wa ba se tina a khamin sa lau ya ha ke a an au kon ge tok ba koro an e oba ke ha oba scribery dist ba ni le tse ngona e ka di khaosa wa an a o khwele go ntlang ane oba scribery a ni go ba le tse ngona e ka a ni khaosa e be khumi karoma re amsa wa khwele he ya ni se a be go di tswang di go tswane ni se ga go nngwe tse ga bang ha oba scribery o se sa go ba tse ke to ka ga di ba tsing ga ba ka ngomdom Lucia exes ngore se sa khamika khaina khaisa tui kam khaina khaisa ngona khaina ngona kam khaina khaisa tui kam khaina khaisa ngona khaina ngona kam la batseng ngom do Lucia ngore se sa khamika tsikadi o aba ke ari ha ga ir a be e se se ke ke tik tai ke sna ga o ba skrive ri om ai ni di o aba ke ari ha ga ir a be e be se ke ke tik tik tai an siker tai ke sna ga o ba skrive ri om ai haga ir abini di na hin an tan ka kona wa ha bengai ho di ma ibe kona ni chin nan ngo ngo sen an ka kona ngona ir abi di kinga barang ha ti tu to ko mi si kai se kai kan gan si thae jang ai ba kholwa du di
1: kan gan si kai ba du ngore
0: tata
1: ang usip na ko to asing an an hun aban am am tun ada satar ta ko tan ka dengan ngo kus ko se da ibe ding om ngo che kam ro si are

0: ngathi ta ke satata kwa stanka ding ap ngaku amka sen cam kose kui cama ka koro kose cam kose kui cama ka ngani kainga ngani cam huske sms kwa sa tau ni ngobutu kubuse toho ba kankare ngobutu kubuse kankare da no kunsina aibare amai ngobutu kubuse kanka ta waraka ira kankare habe ngobutu kubuse toho ba kankare ditlado ida no kunsina aerode ma satata kwa stanka di moro. Saturday class kan kadi ke moro?
1: Class ke dok kai angel bi mi ture.
0: Kai da ke ami ture?
1: Kai ke da ke dok ko. O da ke dok ba. Sa o ra ko ngha guru ngai nga o sa khos ti khari ba crazy and sama. Da ke dok ti mi ti us bi ke si ti abu ti ti no ap si o ti da. Ka dri na bi ke sa ra ta sa dra che sa uma ti ko mi ba ngai ra ti ko ngcha. Ti da ke ni ba tsai ka mo a uri ngai ngai ti ya o si bo ni ngha o se ti. O us kara so ngwa be ti no di house sting ga to gore go why sting ga gore ntse si arande se class na o hel mo tso go rutima ela ara do sti o si dina ntso go sting ga si ta ke do sis ka normal ka o ga mo sa gore ntse ne ra ngamite go eta tsare to go ba yeso ke seng o ka tre si ta ke do go ba o ka go ba tsi o si body go ba sting ga gore ntse tsi o si tso ke go re se sti sel ma go se sti o ri ke ti difo ausi lucy aguri rasti andila ampe tsi ausi rolin gaba tsi indila amuntete sitting ngukura wom faris amuntete tsi ausi amanda amuntete kurun tsi ausi etnes ka gen tsi rasti au rebe ka nqari tsi ausi rena autom spum aris ka tsi kwemi prans tsi au pa tsi prans tsini kha tsi da ke dok ti kwe kha kwe wana e kha sa tra tsi tsi kurumi kum kuru da ke maria tsane da tsin tsai ba wa angel peter
0: kan kan se kan kan kan ga itse tira gram mi basen tira ke ke ai want ma hai kan kan kan ga itse mi basen sa deseri nanus abo a tsega qhuba sa tshore ka ding tswa tswa tsi ha tsha si sa mama sa tla tsa etwe nanups a ba dion kapuka tsi a dara sa ka di tsi sa tswan ke kai kai kap ti gorome ke sita ngam siti tswa go am sa go are nke ding ona tswana ra kuri ga nke jeremias a kong go e ngabe niko koko di ngabe qhinda go petronella ngabe freemans i ran guys oma a kakai lady ngabe tamahu oma ri tsenga di go tsan tshe moro netes netse ke ding ona ntsoa ba nqae ha tswan di tarap taras di ao ke reinold kharia ga matsuiba wa tswan risbona a dandako duduros a rotri paka rotri si taras au si almaris han ke taina au remont matsuiba ra khoreba abswala mkuke di sitse tsam di sitse ntsa khoma i wa ai u ba sen re khadi mama sas o malauta matsuis wa qasan tse atin onsna tangore sa khona dikoro qanqhe moro a ubedu ti khona qan go di bare ne xa nqa ke nqa ina le xa nqa ma this is again nqa ha ina en ke ti wa ros hada go erika matsuis ti kai qonqa alp agustines uisep tse ismialda aus abi arise tse dade tobias anangolo ban ai kamso ai wa matswin uisen train hobain arain ons nas ke mal lauda matswisa ngari kuro kan chi moro angal bi tabe de bade to khobare amama troy scribers mama coco poisons andi hilda khamses angal justus kabuka angal jeremias kabuka mama monica kabuka sina origin kabukas ngari kuro kan chi saturday question ka di moro
2: kan kwa tso pedu to kwata ke ti umaron khane tsirang ai ntsi o ti nono ke sa tsio flapio fapio ravens tariko stone ti shoni ti mila ti lilis aerially aerials ti nova ti hobbies na ti dat no gregory psi outland row e phina ke a no pe ke ti sona tsi ya nqani ti sikuri gapa hae sa nqani ti system ni ba tira kanka ti o ti fiola ka ti da a o chopi jubladesa ngoro ma kanke sa so ngware Okay.
0: Kan kan se kan ngaba du ngau?
2: Kan ge.
0: Sada ta kwa kan ka di moro.
2: Kan kwa ombe tu are da dok ai sa ora se. Ti an are o ba Ruben avara sitoma. Au si king avara sira ke dok oin kurika elo pa kon aro ba hen yota ke. Ta isen oi sa ti isa oin kuriku ti ka usa oin kurika elo ba nok puin aro ri dirami. Sira ke dok o ba Ruben agro me ba o ba Ruben ke sira ke dok ra kan kan kon humi asi ai humi aro ma ti tu are da dok ngaba mi. Ti da king ai ti isa da ro ma ya dan avara uma kristina insan aba dok umare dikromi sira ga biu disina dok maba kai kura sakto ngom ngi abe umara ka insan aba umare biu dikoron horakan kha au si kis na a Janet Joy a Dedip T a horaka kuma na dok andok oi san aba umare dikromi sira ga dok man ominga Mr. Agustino oi sa tiang na ya na insan aba dikromi au si ibin kai sari bet na insan aba ku arda dok ni tim ngam ngam sama mas mama sugo lisa dan mau besna

0: garibin amma idan aba duk ware di gurum already kambal ostal nan ngabe idan aba ware kaudara sikao si doktori doktor yusu saru si tarasira kori kan asna idan aba duk ware di gurum man oming na da ke doktor exodus exodus kuise tina idan aba di gurum waro di gurum sira ke kong lena arive sina ngomdom idan aba kuise jotra kom ngat tu arda me di gurum pomjo mo kwa gup izan aba unware to uzi tawra sa duka gup sa duka na izan aba unware di arda do mi sira gi kong tadi kai kong mardan o krutina na edu goim abi ma marta ko ngom ye duka sa dara kom sa de gromi a tin muri ro ka na isene ti kai de ni ti ka izan aba kong na aus ma wesina aupa a izan aba ro dok mare ma ba ma dudura ko robas na tu arda mi sira gi dok ti kom apsina asas asna sa gi de izan aba kuma ta ja tadi aupa oba ko mundu ka izan aba du uma te zato kra komka selinsna izan aba du umare maba iku ardame oba bi ukina dok ne babta huiden abi abi izan aba umare du ardame denil sik nasina oizan ai abdi bedu sadu na sadu umare sin kan oizan aba umare kom gura dage dalinda burkan mabeta ne bahuri ba ma kutada
1: princess sadar da kostan ka di moro
2: e moro uke des kai kai
1: da ko negres kai kai da joko
2: ara don ne kana tanga ya poros ten ore lian den salian apa bono ki ingrin ara ba si to kuna nada ha ba si to kuna ko wa ti da guru ni ni ko ti dinga ni ga guru sati kum kare kira sama si sa bastian kan kuna ti ga ti si guru ni ke sama senori da sa ba ga salian den salve ko we si au ka si si ni den wa zan ka ti kan oi so ti ni ti ti ko da ko ti ka ra ti

shona sa namatin sna khoreba jessica ngwebe ske guru isa ngaitse sa umare di kan tri ting uitons ausi margaret kawika sa regedoba ngkhain urusi bara khoreba.

0: Xa esasatartakthi sethoreba batire ausitaungsa sa axelansna oba Eric Kurirap oma Hilaria Kurirasa qusa qoshna tsika Mr Rudolph Sala qusa qoshna Hosiana qaneske ha xhase bahu ngati kuro qanchi satartak qos qanqa di moro
1: qankos tara kun gari gedo hranqi in din qanesi auto afrikaneri Maria Carlo Tresha van Wyk Christina van Wyk tine bada qaron qasi ha ukwini apa entreki na pasi timora
0: sanqa nqa baphela nqara
1: nqa baphela nqara mai khabe kai tsa duare
0: kan kan sqa nqa ba umare
1: okay bye
0: satarta kwa tanga di moro
2: ah kai ngo sabi pero yo segi tinga nes kona wana i haso tsadrasi tsra khore ba tinga mida ho ke kai kai lo ho ke dikromi segi tinga ho kona ranga i tsawe ti boys ni fiyo ngara mo tinga chi de lerin marga sen i ronga ti akhar ni ai khan mulega ntwa ko sen ngawe sen extend bowlers en narin so atin ngaru sen sa khiu sen ti sa ron ti skriva na ti danster ti kaus sen tina kwenza obyo wacheba unhare ti khoto ti kroto ba mi komgro si to acham suru skriva sen qa sen ne sa kai tu nura bibe ti daru ti da ngam sa ko je
0: kan gan si sate sa unhare
2: thank you bye bye
0: satarta kwas kan ga di moro
1: moro khala ubi abu di bedu ada to khala au mi wi se chin ti kokos ausi ke kulin wi se sara hasna to khai re che ke to khala ausi kai ai ti aus ausi ke kulin wi se sin is kokos chin kha khavara in che ke to khala ausi erikan au khamu sa to khala so ko pam sin um ach to khala ye hasa che sa to khala khor ba che ausi i vel da sina tokhoba usako ngara mi asbusti amari zen sina tok khae sa satras za unga tiram chage tokhoba abuti pesi sina tok khugus ka tokhoba usako ngara mi ba ab i khatse za tok unga ke lega kon usako ngara din anna sadu amari di ka tokhoba i khatse sa unga re ti kuda tokhoba mi re chage tok ausi suru ku skriva sina tok ngara mi ba ana sina si khatse sa tokhoba unga di chage hele ka khunjita anna na kere ausi Valemina khari kusina da ke tok is Omaris ke ihar se tok ra khor bati ela ka khondira ana wana an tok i khan o isa satra se so uma dira si tom kom ka ra ke tok cha au ma suru ka in kosna da ke tok ba tamara si wes ka ra tok mi ba as ke Omaris ke tok i khan se sa uma di ta uji meri namati to is sa tok wan is Omaris ke tok ra mi ba i khan se sa uma di tom kom ka ra ke tok tida usi lusia kuria ka
0: Kaisa
1: chiga
0: un abuti bedu bye bye Gangans Nanu sipnara ke saradi satarta kwas tangarin aptina gun uiran aukun khadran ai tswa go amsna ausi tangke kawas satarta tsesa sto go ba tswa gare tswan tsa khane dire tsesa dikiram ya George Campbell ke tswa go bamsa go nna di gro kanqi moro bedu ne tsesa ai da getin aukun kharan ai tsi khalitin ui aukun kha Phila Boys, Chris Akhunqa Dikoro, Kantrise, Ike, E...

0: Uning lang abay uti daran am sadardak kuas ki moro. Sadardak kuas moro. Kain kuas ke?
1: Kain kuas. Kapa, atado ho ba? Ti ko ha ko ba? Di kitong orong ha, kain sin habis itong ayat ma oven ho ho be. Itu isa sadra tisa di dong fo ngare kasas morin kutsi. Adu sina isa sadra tisa

0: ware dikrome ya ma erika patu eto ma batu ke e ke se te ke tlhore to ha tsela ke Christian sina ba ba tamara lo ka se sina ka isa address ya gore tlhore ba tom sim ke ke be a ga a sa go tom sa to aba isa sa address sa wa erstin sina nga ba California sira dinga isa sa address sa re ke di fo pela ga pela ka isa address sa wa dikrome ke Asik ngati sina ngati mai isa sadra chisa wa de kurmi choni ke pitas ki to khose ne kona go ngai tan ki to khoba betu isa sadra chisa wa bye bye
1: gan gan isa chisa do wa isa sadra dach chisa khore ba ba de manier david jans a janji sabe o ke sin si a mafro lena janji sara ubero na sis ngal go ro kan chika me mna tsase go ri kha ma a tanka bara kira khore ba oba karo carols pudiman swartsi yan arinira kuri khaba edwina qanes aqamsa khu ngadi kuro qanchi dimin nganqu sipna akan kan sicumire netse ko cucubu nguri kan caro ba hai khon iya ku qanqa ba hithi qanqa ba edman wana dog ba isa ngaitsededu umware sida kan kan sicumire twasti ngani sha khu ne sisko se dira cha ku ngaw ngaw in qaun qare sida qomqare ayinqanqondini raqayina qoqa bara qhesa uya isikawe king ari kamsonda qwasti sakupna qabani ra nqanku khoke akyarke ku kyarke ku siba dire kyarke ku dinhwana diqwasa ungakhoni ke siba de cha sida maske yone bakaisa mesti fax qwasta sire cha inqanqani cuwi okubahura si khoni aroma nelses ian 2921237 cha inqa qani cuwi camkhose cuwi camcuwi ngona huske kaisa mesti fax qwasa kaisa mesti fax kwaski ngadi anga ba kyarke kun khwana si badre ma kyarke tup ka khabe nisip ka luders I miss Pengster Catholic Medes no loka dai ministry ditsi ha ga kyarke wai din khwai si badre ida kyarke kun khwana ma kharuba kuri ame sonda kwa de dan dis khas khase dida ro khoba mire dit kwasa unwa khon kinga ba WhatsApp sa ya si badre cha cha kungaqa ikhentwa cha kuti khwaru na si badre ida unwa tida ne dinga qanda ama kan kan da kira ngai siba de ha chawa ku chi khadi qasan china qaqaus with us usa costis tina de kira kan kan qaqaus tin yego siba de tira yego ho tira kan kan se asta di chaba khu we have iska da ari kam kwa khabani ra ngau ku sku sira qin chi khai sa sadar tak chi sku sa watch ma khore ba dure bye bye abe yo kaisen asen ase da kinira sada di kharuba no ba chwanda vest aslanira ti kurisa elias taru re qanira a no ba ike miss tin se miss namibia anu se ponngu kusti akhasi ngai ngaba hathi ira kinwa akhasi baba aba khunira chayu ba se isira kinira ngaba chwanda vest asqa kharuba nira a o se iqung admin qam qase na se hare

sarura ngam kaiska dara tare aroma di a ke yeba di kwara ke yeba tira kabuke au steak sa ngona hinda mang kwa sing kwege karapti ngona ir sa huzati ira ke sara ding hong aip saro sik tam tam sing korundi mga kwan am kashen aske jira de steni ta kasa awatwa si sa kwesa se da kengarap kengarap kengarap ti ama tutu weka wa in kwami ti a kumre neskose kwa ngabahu neskose yang kwan udi sa kukunga ido kain hao hao aiba unha sa ti idanesi soro si tamgam sen kurun tira hami se iso ap ay anesi kwa kama ta sen kwen ti hii maa sa dartaktis ti sonatis tina ideke ngona ir tigarami o soro si tamgam sen kurun ti angkwan kabib emut ni hanga se ii tinin amka sen tirami ti aneng akaliko o kwa amka sen kwen tina da doko batabede ti akoren harere sa tu nao tu hina karong a te hu ngari sa sira kama kasen ti kwen solai solai solai kyo kasan abik kwestra reng kwese kweso repi wano kwa odogon ang lekai hao ti kon api ti da solai charge ma kwa hi han kikai habi sao kwa reki kwe kwa kwa sira do kwa solai di kwen din ti nang anka ti di unu se kai ka hura kama kasan kwe di kwe gu sa go sina dang arang ima ha ti ay kongu ai kanga go sina rang kama kasin season ai kwe sina ngan kwen guga sang ai ka rang amnoi so asra ma e ma e ti ige ngikwena uga sang ai ga o ngina no go bara season kwet ne bangwa kama si ngadi mi se sina hi season da gara o khabada tsukaisa ke se mes a meeting ai ga o kama ka sa ndira mi kwentsing ya sira to go basa ro tsina nka tsi sara ke dira go nganga o ne go tsakubane qha o go se tsi ngane ir khatsone se qora ise e se ira do go ba qomre nganga bi go se idane ne go tsakho e go tsi an khao ai se isa qoro nga pala a di sa se sara ding go nga sna dar na ra e o ka phanga stina ra sara ding o na seng o ya se iso a e madi in da sara ding go ba nga qha ba dire qora go tsi ira tsam nga pala tsam a re di nga di ne se o wa se e tsi ida mira ha ge sting khona ida di guri sap o me kalja phane ma ese eti ida aga esha khau ka ida ne batana qasna ti aga siap ti qabi qaqa sen aqhayi pha qonga qhayi qaphina necessary se e ngapa in antina skola om kinds o habe so ro tam tam sen horonti aga siba engomi ha ti aqoga se e ti ranqa sinqambe be mister ongse qane singqhawo se e ngaba ho idani ngapa chaka sichabe sina singhamze e omayike phanqa iskinesa ngaba imphetho to amskole tina soro sicamcam sengqoro nqana uma se iswabe iske nesa ngaba keqa ukunada camqa qane singqhawo se ithi yena ke uni ngaba e backlap dramise ni aqhana ma nengqhuba ho nengqhubte nesi khana ma wika tsi okwangqusi hwanqa sarading khaw abanising am se it again ngale khaqoni si qora ese e tsi da qom ne da kwats watsa o ida neqos i mike pancho ze kama titanic ti titanic qos ne sra ida ke ngani ti karasimi ocene si qora ese da go ba qomre tsuba dan khoi ku tsuba dan khaw ai tsi amaka e ya qamqam seng khurun soro si qamqam seng khurun ti wanani a kaunani mayeng a se idane kai o gabeng ngwa se ne an hause isa hoge makasen tsara tsuseng

ndicwira tinkwe awusteksa ndicwira tinkwe awusteksa saruda ngam qeshqa uta nixwara isa ndicwira tinkwe awusteksa seyida qharu nesigura qamaqasa nqa on aroma ideke sarosi qamqam senqhorundira hami se e nqa igedida destiny da chaza abaxobas ayinqobas ayinqobas ayinqobas qwaska qhayi tiragara asorisa Why is ke neza ko khanga ngurup ngaba go eng khumi ba ha se iswa be kwa ngaba go sne qara ka ngako le ha go ngako tsaba go kwa ngoro nga go tsina go ha I se ida ngantsi na go ntse a qauna ne ma se ga be ke ne ne trang kwa so be azara di avel ri tsia ka ngaba a Vodacom blue bull school e blue bull school ngwa iko a khoe nga se e nga ike go khanga ngurupina iko eng khumi ba ha aroma iskene esa koro dagara nebatskara homa sen nebatanan asna o si wikna si sarati velvichaga kana rete da mire detsne huetsgamat me on hopti uba kaika si ngacabishin wikna si sarati kweka kana re ngabatano huba rahu ikabe ha si sobishnege rah 50 uni agun aroma sna o esa maro inga ikura ngaba ngakase I ngaba is JSB sport betting sina qabata ab ichithi sida ke angcune awnde ngaba ne camcathi camdisi nqani ngathi camlisi unqa seyishoni aromani cha nqa se I JSK qaba JSB sport betting sakha tsiko anse ingcune awnde ab nqani abacayicisa ngcune khais hope and have a say that we can get a go or is ke JSP sport betting snack about what we see and let you go me say I see that get cover they say suni laba rapip see I'm only I'm thinking of labani ho de ego ke go at cover what we see what me say nga ike rahwe tsamela gara ko oskeneza tse ngara goro mi se nesi ne batskra homa sen o asarati ko ya sinqa ba ngqicaro tse kore sarati kapteni prince tau se phanga le sa se tran ngqicasna nga tsaba go dakara ngwa wa o ra ngqicang ha o se ngqitsinge na testi kama nga go anga ba qwe nga se I prince a ka o se sarati kapteni ke nga ba si ipken ngcina rang ama da ko sase uru auntie ngama phaba ho iske lesa ho ginga ba si oina ti asara di ko utina ngaba dugara ho masen o tha ngare ti kuregini mi se e ngaike ra ho ikhabe da kra ko osa ha ga tsa khabe sna da rang oina ro chi ko o sina ike sarati premier league atare kore tip ngaptina netesti kamap ngara karu karu se I de ida miren like ne batana asti koma stars ti tap aliske nesa koro dagara o ike netse agere grami o tiger stefan der stim weni kwekna qanqa pe di anami pe ne vide ndf matika nasti wine quite nice again arigam so not it agast in number and everything why this is the gara kwanga pe mi oni quite nice e agoro dagara osina ike asarati adep marin desert jewels ti aritinge ngobika ngasi ngasara manhorun ngudi ngadi nganisin ase I ti ike agoro dagara aristi kama ngasina ngodi hina ngari inguruku aku ngane sing ngqaba pada se ide ngare tsina goro an ese e kere da goro au ka au di tsapi ike go sewe Louis
ngaske Extreme Eagles ngansicabaho ti kanyolo loetes Namibian Correctional Service ti kambonche Richoes Extreme Eagles ti hambongo Elysia Namibian Correctional Service ti chabe ti agupti audike Covasis Rosa nambole chabaho anyanya loete Tigers Comases Monicas Namibian Correctional Service ti and houses Elmarine e twas man Namibian Correctional Service ti France impileni namras ti ike khaira audi chabeda kroko o ike hunka melita Eastern Chiefs Matei Grace Unam Ukongos mule Namsois Mwale Namibian Correctional Service Murangi Sunshine NCST David Letia Okamwanti United Timupenda Cornelia Fireballs Sti Kabahu Iske Nisa Naske Sarati Nosinan Opting Hope Nasin Kabada Seiza O Havenidi Azaradin Housing Nasnaran Asing Oligin Wadi Inago a Deep Marin Desituosti aroma a kai kai se ide ti ke ne bara mi se itse di tsane no go ba aisen ai ngwa o dinga le tsing go kai kai nge ngona de nga ke kamati tilisi na mo go tsaba go jerera a testimona extreme eagles ti si a kan konta rosalia na mbo linga di ngona ngwa o di na go a no go ba kai a ro se ide go di tsane aisen house in Utsa Tereni Gouda Kama Isa Seitske A Ben Abistitin Abisnan Umasi Sedin Aditina Nonan Wadina Guatain Aro E se idem Mabada Nohoba Hansi E Yakas E Swap Ida Nohoba Karuti Kore Sadati Aroko Gutin House in Gansak like this Aroma Sina Ike and Hope and Habasik Taken Saha Aroko guhina kanga basanza umas inwago anhya kasna ngaku tinke tamdi zingonang as ti tamdi zagan as isang aip ne kaptis ay igingwari isabon unang kuruga komasta as ti kapay kaisa irni nga nga si iti gen lupa nga base ngari kaukwa isang ha aroko gu kasna kanga basanza umago ti an hausi ngansara di sni kaika yese ingwari I sabi ngangurugu ngaka ay ngumisa net map ti tamni zin ngolang as ti tamni zi aga ng as kumasta as ikab ay kisa ir kwa ng ay pa iske nisa karas ti lihap aroma sina ikin ngoni ang di kaka kain sti sagup sina ayinghumisa nga ike tamdisi kuing as ni kaptis ike kalam sendira ti ike kaga kanisti sa guba tamdisi kang as ti tamdisi korong as isang ayp ini ha apa roshpinas tinghung as nga iskinesam nga ike karasti nga ikasti lihap aroma ti ngoni aun di kaga kanisti sa guba as iske nesa Nidi e kaga kainski an mona gate to go to the Zambia to the dollar could get good care of what doesn't

sendiri. Kemasa, cideran kau, kisah mesin.

ngam ora hanga I qharuka rusqisa doti dirating skills seriyana sa se ida qharuti no hoba kore soro sicamcam sinqurun di dramise isop a tse qurun qap sala di ngonqa sna tarinara I tarinara happen di ida qora kuse I sobe iske nesa a volleyball sqabela grang uita rotiko osina ike volleyball sti Only on aroma sina tata kainsti sakuba koha eh ya na ike tamdisi koron asti tamdisi kan asti tamdisi koron asti san fa eh ah roshmina na I only on di tata kainsti sakuba ha se I san fa na pa isina gene tabi A volleyball club is still not ready. Kaga kanya isti sa gubaha ayang aroma tida mire ayang aroma iske nesa si ike amari I kaga kanya isti sa gubani akams ngani ha si I kwa kasendi ke ngay kia chwa si nekapti ngay kia kwa am tida mire si nekapti tam di si inisik kan am kanam si wakasen ni kinani kedy si nambiar tito dar ko ka which kira wakasen ayon aroma iskin nesa ti iramire si huwa si ti liha kuding ayona koreng hare agaunga aon hina volleyballs ngarang ayin ana koreng hare Ayo sih nak kata sing kau koyo aike, di e kata kau sih sakup na rakau kaye di kerami se e so tu istirami koyo tinge arang ni damahan di e ayo sih di kata kau sih sakup ap na asa di e agak kau bahu ha kata kau sih aku ayo sih di ku volleyball ngaku aku kini. May ing ay sa ini di kakakang sa sagup na iskene sa so twist rami ayaw I ke arang nye damaha damaske kang basen sa umwa koy ayaw si sa volleyball stay ayaw si nga igeng arang nye damaha di grami sa I nga sa gasa si aroma kanyang kaysa kuy aga haga cam-cam koros ay kamire. Kanyang kaysa kwi haka cam-cam koros ay kwa kasin di damaske yo huwits kara ating kaw o iske nesa. Cam-disi agang asti cam-disi korang asti nesa ne kaptis ay iske nesa. Ngani ke disi nambi tutor ako kwi kira kwa kasin si kwa kasin ske cam this is not happy

ay pa winter deathland ramise ngikude kenete qwenqa qwesicathwa thwa si ore abaqabethi chaba qwenqa sicasi siqwenqa ramire sekenqari ngikude ngari tina ayinqomisa disikoze ncas neqhap diseni hasi sesikinesa ano baraga qharuthi goals chaba sinangcwe ngarothi ko osineke nesang aiba tsina umuna aidara ngaiwa nqanqa sei ngakho ke kwa ngakhondira mire tara kuri tsinda ngase ke nqanqwana xwa a fruse fruse fruse ke ngade in arase go gara ha ko siga ora tswa tswa e se ke nesang aiba ngaba tsumep paradise paradise nga ke qabetse paradise nga ke qabetse nqa se koroda kra o e mari e a bang avenduk sa khanqa itsi northern qoba amsa golf ngukudike na just ikama funa ko a nqanqa se e khara kanqa ku a ku nga ina ngu ana qora qai ha tira ngu se e swabe iske mesa ti inke na ngaba ngona le nqanqa nqa adi ngari ngala ngoro ngu ti si khaya nqa adanetse ti ti si khaya nqa adi Aristi kama nga iske nesa seige karaka nga ku ngona nga paradise nga tsumwe pati golf clubs nga ba rang urung ngu se i hoge nga tsikara homa sen si homa sen o sing awi ngare si ay ngare gen kawe sobe dake kira mi nidi ikain ay tsikara sing awi ngare ge tika nga ne soro si gam gam sen kurun kara ha ma ga iyo tsikara sing awi ngaw otske kokung sting angisichatha si ogabe ichara khona ncinya khona cha u tsi metach ditska miyo kweska tabe de onga tabe de sang umhaqam arede umha omkhain raqam arede umha titske kwetsko tabe de uts awuka ogabe tsko soro sicamcam sengkhorona tsko kokung tsi kwe tabe de nga tabe de sa umha titsko qwade ma khoni kuti ai systemis a uno sa tsinarane ba khanda ba damaske yo go inga nga ati om khang se damaske yo tawe sna bere ba tsu e sa tsko net net golf sa ko kongtra e tsumwe ti golf club se ye golf sa ha ki kra sing o itna de motske amti ama pe ku de o ga de nga de ngo sina asi sa te sang am kha ho ke de di khun gra ha o utsa aris tarina qoqa ba ta sa ho king uina ing sa camping stool rosa usa utsi uika tsinu tsiko tiku itsni tiku dani mi se ikeng ba tsumep tsi de golf clubs ngas e ngadi e apang fanduk sa qang ngasa golf ngude ain homisa Okay.

Agcina ngoba qhawa ngobaga indade siya kancane namaqhuse ithi idaha ga irtigrami o sarathi haga irtingona umekalje phane mayi sayida gara igiskabe isina ngicara uthi ko osina ike ukangxuru ngudiqo akase isunile gaptiko aromare ngare sina nganxa ha ncika makoleka ko dingxuru kura nakhoba aiqo gabe iske ne sathi qhadi mise isina irike sarathi unified gladiators titsina nxapa France Paris inqonqashinqanqa le ingqwe iqapti ngoku xa kunqala sinqonqhaba dase ithi leke sarathi kwade amase nesikoze wan amsase abarase anqonqhaye parase I thi enqasina ida qonqhasas comrade Jolins xa sina kunqhawe se I o ida koromi abaye I unified gladiators special olympics ida grami o iske nesa apti ngubisiba umha damaske au ngumawdi ngadi ke wasa ngumaba umha ngumawdi ngari kan hao ngawsa ngari e ngubi kapti ngurukun ngaku ngasin aroma tige mariko ngumawdi ke ngari e ngubisiba ni umha ti mariko ngumawdi ke ngadi nisi wasa ngumkapka ngangase isi ke unified tirami isi Tiri ke sarati unified akladi. Nesengaba France

ngurochaba ike bush abaxka ke re skuri qophe ebes qwaye gurom khuruse i tsiko ke bush abaxka tsamtsinga di go atanse i rundu rangers ka members 11 kun qwaye tse go ke rundu rangers ka tsamtsidi wa dan young western fighters ka ngwa go bush abaxka kun qwaye tse ke nqanqhuru ba tsenqa tsenqa tira qausen se i se ikenqapa kati masting ngqashinqari inqulo ngudi ngade nesanqaba ha nokubara gra koro osina ideke ake rosqulqo beve singe rondo rangers kunqwayicamete kuromi oko a mqwayicwa se itike member 11 kutina young western fighters kunqwayi a se igara hagerti mi on qwayicwa tike ngrigamsona tse ake rosqulqo beve sa members 11 kunqwayicwa ngapixa ngqwayicwa baxka rondo kunqwayiti ze ir young western fighters ka igeros ngurito bevis kwai disi tamgair tsi members 11 ka bucks ko bush bucks kun ai tsam ir tsi rondo chiefs ka yank western fighters ko o ai hagair ari tegrami oni khoi tsase e tike ngacap era usenze e ke ngari ra qosem kedo da no hoba koro ke strap e darnara e darnara happen we ke pa koro mang an ho ron da maske yo koro ba kan ho ron tsabe sine nge sarati a ing ho ro a pina South Africa psi amazulus ke ngansa koro ro ba elmo kambindo pa tsinge ngansa ho a ngamaske yoko atora ti damire ona isinqona ngakore kha kham e inhoro awke ane amasule FA sa DC ha kan as khani tsamqathi tsamdisi koro ncanqa ngore ngakyan a tsamdisi cinqa ngare ngoro ba ha ka gole ngaka ti ke ati tsi ni di inhoro abatsikra sa ho ke ngotsina amase maqwa ngodi qosa se tsuma se kuti ku ngaka koro ngwa se i chung ngoda gro chung aroba chung phan aroma ngase uru ma i khaba wa che de go kwangqeqe tse wa nqa ira se ye uru aun tsina nqa nqa ra qharu se e tse chung e ke khwa se khwat ma khwe ti tsereng an chung e ke khwa ta ma ha habe mi a maritse ne di se ke tsina nqa nqa aseyisuna ku nwa i tse ipke tsamde sicinqa nqade nqanza ngquruba tse ihaka goli ke a udeya nqaqa tiramise i qadi mise isina ike unnecessary sti kama pqan nona ir di goromi o tizung akurinqa ka koro di fever sti ngqurun ukuthi nqade aroma sadati nqoni aura nqara tsina ku aqwe qase i like senegali a Senegali de ngong asnga iske neza agana aguha urun agudi eding horup nga ba irake ngira na chesti kama nga a khoda na ha de grami se e ti ngaike antino twanya yukwas agupte ngune asnga ske dana se khoda na ti iske visto sa agan ni mangisa ase ngaba ngadi ngquru ba khoda na hang ara ke nesi kama pa abara ngkhaye para si e ti ke ne bara mi e FC Ongos ti tana nguni au ngaptinge ngansitra ku acora ti ke ne bara mi se ai ke tana ya faroni kana lelo aptinge veke ngara ku ko ku ngakha ngonde kwe tsamngathi tsamdisi koro ncanqa koro ting ho type ngai ke nganza ke ang aze e tse primarily hafti se iso ni tsamngathi tsamdisi koro ncanqa tsamdisi ncanqa se iso ndi nga nganza ka ngqhise ku siyang amkai de gira mi tse ke nga tsa ko a tsora se nga singe kwa ncanqa tse ang a qinqa ftu ba koro i ba tsore ba RFA singe calf bear license tse qaqa kan yang disinga sina khodana ha ti ge amase

nawo na huka khu idi ikhafe license anqa xana nqinqwa nganqa rinqwa ngacuda madin chinga zakhabin gichiya eh chin ge ha xana nkas ngarin kas qoga qoza se kurisa anqoku chabela gara konke nqoni an anqoni an osenqayona qaqa se ike nqona disi ayonqa nqa di ikhafe license test ams e khala kanisisa ku amse diziqonqwa se ra anse itike ebarami se itida koros treza bise goro twa twa ti qamdisi goro asinqoma isebise enisi amse ixaxa kanisti saku kuke negatike nebarami kaf pe license ti ike akwa kamasna dana nqachiba ku mqwiqa xa basinqwiqa ti ngicane sixam rese i ase inke intina ngale e xaxa kanisti saku ku kaf pe license a nedi ixaxa kanisi saku ams ac

isithinqo beqhayiqa iski nesa ehe nje ngoqhaqa nquri kamadira xawusen sadathi unified gladiators together kureti chamqa ngarip special olympic ngukuthi ngadeko a xoyinqamse etk nevarami se e unetesti akamaqa iske nesa thi etk nedi e ari e ngukuthi tamaske uningxoro phina doka enqwe xabke xara bolinga ngukuthi xaba ikosi a amqase etk nevarami e Egypte paqwa iskine zathi dike abako a ri ngangude ngale ngosi a dan isinege nebara mi ese e se dike sarati ngori tina cham ngharip ti qo ngam assisting up abako a qo ngam se e ate man okay se dani haga hinda maqo se swap ai ore ngara ngkhawse hagesting hona qonqwa ngoba khuda kra waci o eda akasi yapti cabi askoli chaba hostna mister ngoze qanisi qam rese e soro qam ngamsen huruna in engkhomi ha si anqake skola ngomke qaruma si dan ngasqam benising khawse e si idani no khoba qapa chaga chaba isna sing khamse e qaba impetito e amaskoli ngapthina soro sikam kamzen horuna ayin khomi ha se

0: Ranqoba siji ba qho wathi dikurisa ba o le sicaqa ngarap demere awedis awedis qengarap
1: e ara qengarap demere kwansa de sida dogoba anqadure in abaqoba kwansa sida qengarap qengarap demere in sarutengiana ari champion cs ka champion rodugiana ngona ngese dugi.

0: xa yi nga rapo u mayi nge byi charipi a yi wa swi napukela ho masense yi a ni ba
1: ha gcovasi nga ta hati satorathaka mazalathaka a va gcovasi i nga ta ca hati a mase ndiyathela nethini a va gcovasi tira mi a va gcovasi nga casa incwa ama a va hana gcovasi ke munta ke khona siza ndiyathina ta yikhani khona a va gcovasi nga tira mi dukheza
0: a yi ncwa sidira mi yoreke auti sidakenesisa sore sikra nxhayi ota ke sida kuturogwe yi nara sore siti chaunku cha chaida
1: amase munxhatsa athi vandavesira mi yoke sore sara turo nxwakhane vathi ke gcovasi qinisa cea sira avase yi tira cam se thi nesisa nge khona ni va gcovasi nga nxhave o seke qanda vesi trakoti tilihapthi ngona nxelihapthi nge ni va gcovasi nga ra nxhuriwe qonza tes
0: xemnxacothi kore madira xhoizweni khona
1: ya seke a ni veke qanda vesi nxata ke hathi ta kesamesi qanda ta tavetere thi macucuve wy mavasika haswa nga tavete nethe aromathi ixavi ke trakotiti nkhuru nxivara a yi qunise yinxasi ke u mayike xaripti trakotiti nkhuru nkhuru a yi qunisiwa kunxayi ke a va numbles tinxani siqinisa namip sunrise kuwa yi qahathi namip sunrise ke ukuboni yiptira mi yekho ke vandavesiti nxivara nxanye thi no xavi ke kwasa jaheri nxiva nenxani sara nxanyi sei sisikakara ke swa kunxayi ke u mayike sports class anxwayi ke emkard ke yinxamise siqinisa pale sinxamathi ke khanguz a petrina velems ana doeses marta ahas thi mita doeses na akunxatsa ke swa kunxasi ke Christina Arais, Elizabeth Givit, Maria Ngauses, Tike Ngabaku Felina Uases, Tia Nedigia, Namipsa Arais, Amara Gmaro, the Nuke Kodiswan Sketchi, I see Aimhuzar and Amseige, Marta Dueses, T, Clarencia Matiki, Adige Kamkoro, the Nabara Kosen Kosa. It's Kanuka Vigarake, Omega Sports Class and Oige, Aises, Muzapales, Nama, Tike Chitora Zaha, Kapakas, Zaha, Munjandis, Gamebi Zaha, Nangonda Zaha, Tarontores aha Balsers Kaveto Van Roy Tite Pahe Sekoto David e tite ngwa go kona tike ti tanang a ya se tse ya gering nqibara go ti wa sa se san ya gering nqite ngwan tsa rang a ise nga ske o mike sports club tsa ngwa tsa ke sa ngwa ti open ip ngwan ti a yena ri nqite ngwan tsimba ne ba tsitsina ra ba bang a ise tike go ke tsina ne ba wa tse ke troi ana ting go tsa ba roika ngabatha sefa njageri ncitsingi amaseng xa hemroika leba mathi abana mkhweni ngeqahathi khanqanga ngeqahane ba titske getsa swakunga ngadira munse thi mandlaku abangamukuthi ncahathi o mayike xa rika tangwa o tske gamni president ikariti namibia ting exesti kharangwa tski kwaza crooks nunwe kharangwa thi horaka ncuidi ngwairati o mayike xa rika rahadi ensa ncinqus ayinuthi ngabara kunze seke okurukuthi nqaroma nqadira kugcawezi gabe caba nqwatha kun sunrise nqinza ngaba orange siyana orange hemdi orange brugedi orange kausigu tike nokucabi nambo sanqaithi sasise omayike sports club sanghwathi uri nqiba ana tike nqadira kugcawuse nqando nqasike niba nqukucabi nqathi nqa desert rollers tike cabira miye nqaba ngabara ke obati nqawu ayi ngabayike gcowe nqando thina ukucabisa ke swa kunqeke ona nqitivisi nqibara nqhuruwe nqasike a ne ba ngqupa si ira top of the table dira mie so apne ke adira qausen sitke anga a unsina ka ha tike ne qabisa ke so apna sina muni ya gudi tam qitana nga ka nga tana qitina ra ka ha adiga ra qausen nga do ti I sersang hurure ki an kun gira ne ba mie se nga di ke wanda ve as nga ra qausen ti ama se ke se I ka hu ke khanga qisa ngqata ke so apna ike khanga unsina ne ba qisa se ka ha tike wabungane bakayikho ngcina cwana qhanqa ngcinya sike awuthi chubi tsingcinge necap ayimaqa odo tike awutode ma bona qhaqa tinya thi abana manje ngurusu asibengeke ngorasa sibaha imandla kuke amase ngorasa sibaha nebatsika chithi akara kwakwase nothi uwe thi athi qhenga qunwe ngorasa thi maqhenga qunwe sike ngadira xausen sikhoke kuke mamalodi sanda ubuntu motho diramie swapnga sundowns tikhanqa ukuthinge nebaqhaqa adigira clausen kaodo thi wengira mi toho ba kube taba dura thanka kama sidat na thanka ro bare ida mure madinda khuna dsa di setse kota kwasa destiny ska kota kwara di ho in saka ngin kubis nga ngwa ne koro di sik noro ntuna bona ni thanka ro ba se madinda di sa khabeng kwa nga kui on ko ngwat na kamse ne bara

karit ya omaege adigira thousand ti kwanza linusi antome bkonge linup khatangwa o linup amkuze yanqana sebke linup qhetina nebaqhaqathi antome sa khunqwa gathini sa wandabe asingara homa sinqapke kwanza linup ibaqhaqa dotike

0: Kamse collecting or upna queen Hong Kong Watma, never a tiger chatty, Namib Sandraza, Kamse Kabaka Kabira teacher, Abak Govas, Prince Nige, Govas, Prince Na. Kwanza destiny katanghoa oda ye ngaike den kwana mibai instinge ne taba kurang kwa ka dipke kwanza kruk sunne bara mise instinge ne ba lika insti ba ne ba gering huruse taba ka po ta tswe go ba di go ta tswe tsa ai aske ne ka ai ye ne dira kausen tsi ne ba ni pung sa maske thoaza em gar keng amses mawa taba go siga ana ai hem sa ana no buruge sa ana go e krista to am na kui tai ngoret mase ungaza go ntwa ke ai ap keng khwaraba ne ba khamsela di tsadi ke nam bolde amara kam se ta ga tsa ke nam o sa ka o dong hunga samin sandras o my guest sports class ke ne ra di tsa di da mire ka do o my guest sports ka di tsa o ap nga kui namin sandras tang hunga za hung o ga ga di ke ra 1000 ti ke turo khare nga tsik nga da ne ba ngawa se ke ne li ga tsiba o en kam o my guest queen si kanan sira ke ne li ga tsiba ko en amadi gra mi ese nabeke phesa ngungu tsenza ngaske kwansa sidani tikwansa kurusi tsing akukunayike liga dipoint amtsenza ra ai konsei tari gira ne ba 1000 tsitse go tsakapa ngotsa ke zwa nga ke sia kringa ga buka mkaro ma tiloge le sleger tira mie zwa kwan ara ga kunga se kwen ina tsagati ne nguru kunga ra nga ke aro ma tsitke ama se khanga tsina kan kan sinimi in buka tira mie onke khona buka kha ke se kaub ai go bai tari gira 1000 tsitke kaban kwa khenga khenga dira miso apna adira musense tirage ne ba tunga sina kwa za boni tsipka nga se nqaro bani ngari aske na misan rising anya o boni tsipka sina dani kaunga senti e ebe games nga pha khabe sina dani khoko tsina tiro madira tlo se na misan riser e mang aba go bunu bunyang nga ndo sa di dani ada to go ba khenga grab dimire kwa sa tse
1: khenga grab khenga grab
0: nansi enwa go ke tsi anya go ke na misan riser tsi tra go di a li ga nako gran a o mage karim na ngisi nesko se matira khona 1000
1: nesko se ke khona tsa ira 1000 ngo tse a mi khata kao tage nans ne sa ne kuri tiko ngo bya mai a za go ke se tage yene reng o nga eng a ba se skuza reng ga beta ke a be kausa ka ya
0: ne batla ke so a kungwa ke ke se kham koro ding tsedi ka ne ba tla ga thi tsa ke so a kungwa ke a ma se koro di ke tsam wa tsi tsam eng kuri tsam wa tsi tsi eng kuri tsi wa tsi tsi tsi eng kuri nga di nga ya kham koro di ka ke tsaga
1: eng eng ro di ka da ke ha o da ke ka nga bena unwa nga di tsa ke da ke re ai kung nga go tsa
0: so are ga ga go go ke tsoen so a kungwa ke tra tsoro di ba ke si ong si e ko a ntiro di ina go ra ho nga ding ka mi ro re
1: a bang u dige enleng as kara kara kangiro tongi tira ke ngai tawsi ne a tistra din has ke enleng a komsi tuan da hasa na bus kus kini kota ke ang ngobisa
0: ping ai khapta nando sang kwa ne kurung ai ang nando sang kwa ping ai khapa
1: ora ka sita king ai ga ding ngotse ora ka sita king ai ga
0: ke ba hu ai ngapka asa destiny sa ho khata ni no
1: ata tata 1000 ra sakora ka kora mungse ra 1000 ai kong nano marfiro sara mung
0: sei grang ebe sen destiny ara sara ki kwanda beza hunok ni hosei
1: ha fi a madita kanimi to baba ser di digi sigira ta idi wa to baba ngati ha on so arote ngi huta ambar ngi bias pan sinisa di mopsis ngi ngaba hu
0: ata kan ga sibire kwa sa boniti kan ngaba thore ba dure
1: kan
0: ya seda ke ngaba anya kutsa gore ngwa ngap ke nami sunrise atira ke ne tabitsa si tswa kuna sna a ser sanding xiba ngwara qise ithi ser sanding xipinge ne ba mathi aski kwaza ja gere xiba ngwa seda ke kaisa me sikka ntine ngaba ta gore meng a seda ke ser san ja gere ga kwang outing xipke ne ba o my guest sports class ntara ngai se seda to go baibe ai grab di kwaza ba ngwa mire
2: ai grab drami kwe kuge o my ga ri jene drami kha ye sikke original damara ba kwang ngwa I done a mix tamara go babga.
0: Kwansa jaher o my sports clubs ke ne ba khoik na ti. Na mi sunrise ka ti khaina khaina ke kwa bara mi se.
2: Man ke ra ata ke khawi ke ni stra ga roba nwa kha a re skwara nga ba. Span ke wala ka nga ba tui tui kap nga ni bi tui ma. Nga ni bi gra mi o ma di gra mi.
0: A nga na mi sunrise bu nga sna tu go ke na ha ma.
2: Ma tung a si gra di cha kha be ye ti ke ba ke tui che sna ho go hot mai. Kha ye ke ne tra belo be go ne li kha ke ni si ke kha dane. Deni tamise eli khabge o maye sport club kha dane dan khaba ige khaba

0: ene beska ka ba se ngo che negotiate ropa kun ke hai di argu ye ke twa o ke ne sa tare de ka ha hai tare de ka ha chi ko ke ja kha tare ke ka ape ja kha ra to ne gre thuruma ba a sa si twa
1: sira sira kan ga simire tida e ne ba kere tanang qhen ya singe ma chi e tanang qhen ya singe ma ne ba sira ke Okay, Africans can cry. Managers can give them how? I'm going to go to the house. Namib Sunrise iske ngaba ngiqhiba kwa Gongon seyi omake sports class akhenga Namib Sunrise akuyi digo siyamase qhalo amase ngikhona ta ngoba sen hayinganke ngikhona kwa ethi ke ayiqa sixhisa ngathira xawuse sithe kotha kayisira gangan amase when omake qharidina nedifuna nda khoqara kha inqaroma abeda ke ayinqore dide chake ni kheko omkruksi ebekam NFST second president ngiqhithini baqhathi ayinqama ngitske kothala ine dikheni tsa haot ke horaka sunara ngurutsitske ai ngadura masela to khobe bekto ingara dimire kwa sa groups ta ingara edis ta ingara to koya ngais e ta ko so ko pensera tsa ngurus ai ngako ke amaro ke ngkhubuna ko ga
2: amar tare ko dira nuru ba ke alit mut marri madiko se tsakan ai kha so madi transit ngat ka tsi kha bisina ni muta ngom ga itse amai ma ntse dira nuru ko pevirti re ko pasku dira ko Tinkibe nego tsa go sa mungu kaise amku bolsa tiba ba ne khapta bolsa ne khapta kwaza group o de khabi ngona ngwe divisi ba ha ne khabi tra go din khuru ba ha o matin hora ka khona tra go di sabtu ba rake
3: ya ali de kera mi protect kara pa uo o tskini bau in khwena tsha matri so sike ke ne ngoru ka ne khaba tri ba ntaro maske sida khwena tri wa sa kira kera mu sa go tsini tsha maramu ta madin ga o sa sa So Protex Kingleck re kwe di Kingleck sigedi guaraka Protex a kwe tiki ke mut labani ba uti labani ainsa ngui tiki ngada koromi kama sina kwe de amku to ukna ni sera kompitir chato tiki uka ni liha ba 50-50 Isi tuka mingwa mai atanti mai ni tanti de samar de baiga 50-50 tiki ha
1: kwa sa groups ne liha ke a geta sa kuna kanan si sagoding nan sing nka kweng amya ngungus ke gezi ya gqiza sagothi kana sing akunga tayo re ngisi kharo sa komka
3: a kana united ke no nga sa faisa se sina ran insense bandi di twitch ke ngasa no ba loka fitna a ti ansa wa tari ku tingi ngas pan stabbing wa ike ukats kara khanda be sat kan khwani si ot king lekra ot king le ka mika queen astin khandi uka nara mi kana sna ha no loka sin ya ke sike hana ngan king le tsoro khwena wa Sabi ke nga ba go sina tsa isa talent ya tike ne ba o Mike Queens ke na Premier League ba go a tsi wao bo ke ka nne tswa di tsina ka tsadi ma trap ka ke akong tike di tsina ka musa a competisi a itlo ba ga se tsikara o sina tsikara mo na le di kengo ske o ne se bene national team player sa ke kana United ya ke Grace Ace ske a national o ne se bene player ske o Mike Queens ya so tira wa ra ke tira di spana nga number team tera na ti nas pandra karang haut ke amutla ne ba tsaisa competition sansa tike le ga tsase na motlira ntse go itse tsone nna tandra nna tsiske tsa di ga baneta tike nga dia 50-50 ya tsina da game plan ga ba
1: kwaza crooks a sa destiny sa guru dan o ga ini o mai ke kharim aroma ne kham korola ne go goru tsairira ira go no destiny a sa sang o ga ini o ding nan tap te inching nang ap nga sing mong khabara aroma
3: tomkatarane ke karui trendy ke mut tam nona hakati tsabani aronga tsamra go netra mo tsausi ban entertainment sina ke kiuka go ba bes vtc sponsor unha tike ke ni si o mike sports club sina go nga tsasa sethi ne tsam span ra nga tra mo tsau bida kara ko sina re ke mitlai bo si koronga ni destiny dike mut ne kuripta tsatwa sa ini le ga ba go ni tswa ga kamai gra tlausen na wara kan keep on one tsana go sina tsikara ko tsikara mo potentially ke Te va sina tskara ko ko Namib Sunrise na Namib Sunrise na morfir sa tskara ko na nga sa khari tla khweroske abe ska khwesa u bolsa tske engle tom ta man nga khwes na dining a ise nga bolsa so Namib Sunrise ke na kanan siste kam se u nga tsaba go khadira go ispandike nga detsi ka ise ntwang am ga nguru ba

0: kera kaungui e koko tsikara ne kamra matsi ko game sao kwaza groups nesko ze king e ga go atrako di dilika tsang ka kora ke tsi tswanda ba sang kwa hanga aske hansa gabe marisi se kangas tsang o tsa ke zwa bna a king e ga go off no ri ga ni tsisa se ebe e marisi ap na ko ne li ga tsiba ka itsa go aro matsi e o de go gora kwege li ga ba marisi se tsna gora go ingai NFS di lihat kiti NFS kah kadira kangai, lai sini ke NFS kapinga sini NFS kah kangai hein, si lihat kau sini ngadi administration fin sini NFS kah maya, si mut presan sini ni NFS kah maya si, apa iki to kang kangasa, kuadi kaisi aktui si iuka aukau spandi sini, oshine nasa aku spansa, honeran sesa kilon gimana, Leonard beskia honeran 50 arta, laba aku sini spansa, Dignos beskia 50 kilometer, laba aku sini ke spansa. Sabi kara hari kupang uti kari na hanguap di kwenye ngusi wika orang kari ni tu mada kara kanga uban tuh kara kau ngahuna ke hatok uye ni sih na osina iketo kendeli kabar kaise kaise ni tayin posisi ngani mak kaise ikdara kumka kabe iketo sofer to NFS lihat ati NFS kari waraka itu kabe baratani bagi sebagai iketo kari ngabarang ngobuse kankan kabe ratau tuh taisa sera kanti thoma engle tak ikita ni kandi sera engle ni Homa tagera idi dare pare to huye ati huye ban ai kutin kira singha masi kura si khama sasa ne ba ke kapi haya an kwa tare ko itkat kasi no matira sa na risi ka kui kwen kwa hati kara miman o groups li sap ka ta kingu si 20 no pa kiro de mire ndo tare ko didi petsna musi ta ke 20 petsro na uwa na petsna to ui ne point de ma ba tere di o ke kingu adi hinchina kaise kan si uti ne sigen huru kwen khadi ni ma ban dare ko diketsi an hasa tsi motex sa tse ko robeng gene go na re tau kai e madi bo ikunga go geto ne le gapna a tau tsasa ha wa phaba go
1: asa groups wanda be as ne geng e disa gara tsa yo hasa se ha eng gora
0: paise a kom om strasin tladi a kom kom suru kai ka ha le gapna sina paise rang eng hansen sabe to ka u kya kaman ke to tsa khona karura na honka siketsi na honka tsasi ka ti ke to we gro ke rastha tarung se ni tain dira ke rakom ka
1: pas gro second division ni ga nang ap na go hat ma khabe e tha go a ti khari nga go a swap ni je ma si ni ba ha ti da ge ni au ba sen ha e dc ke ni tirang no ti ge ne te ni mi tu ye sei e dai ya dana wa ni si e kam se ka chat ma gir khabe ta ni kom ka ngas na mi be
0: E nong ngasap ke toh liha ba ke ngadim ho ka kobam na spandin kwa ku na sabi teleng na ke ngwaite nong ngasap teleng an ke uka soker nga teleng sabi tskomnisi an tuo kaan kubat ke nguhat mayo engle ke tskine uwa kao tskine si kao eini mutni kwee kuni ni mei saho tamasko fertlaring saho ledi ho ka tau kousa na nasko tkadi komitee sa ati inko anzoa na sa tske kweta toh nisi ami uwa ban na nga ama ba reke nong nguhat ma kabe ik tok ne tsena ding nong ding no ane tse tsike ik tok rang ang basen na di disciplinary committees e khadi na tensel kahina ding ona kari na ki uga ne bali kali to ko ker ku ke tsi nfs tau khadi ke disciplinary committee sara nong ai nu ba khoi nai ke mutni e ba ngai rami khamane legal qualification na na tsinu haske ngadim haros kang nong sa so na kari ba ngabang Sylvester Binga ba kharinu Sylvester Binga khata kan hof kin china ngaba ani tipkin china uga NFS safeguarding officer ba sige di kharit aroma ke ke ngaba go tso mo jagera ha vendura ba hanga ku ne ngurika ko bista ba ku atarika ki it do ta tomka ne nok ne din mosa o mut ngaba DCC ta ka tsama se go ba ka isera ko nga sa tikeni mut mar eram sa ho ne sikara negatif ni sigara positive khabe ika net karan eram sa ukai kusa gigera tore ike sike di regaining aroma sina spani wa sike di sing non khaiba si e ba play off san kya edi mang hop ka toat mayu sipka committee sa nok karami ngas ko mi kama mao timio no winner declared ti uga nok karan abao o ike khari ba opera khawa ora kha so khoita ura tore ske ref offer kier positive of negative ne teka oresa ho itida ka karami ba hi o mike sports lab ke musiko kharu sa sing no tsaiba ke re o ta ke ko ka ise ni sa se ni tsana sen
1: o du ke a tsi o ke khari ba go nung ka bara kho e sing a
0: tara mi ke khari ba go nung tsaiba ni se kho ni ha ke nas ke ka ise a pelang re nas ke kho tsira kha khore ba sen zaban om tren 2014 ke ging onika a first division a ke ngwe nas ke jang african ke premier league ga tsaki